Tsunami ay ekran, o tsunami ay tuna. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio.